Mari, mero yo manli diya mahapari, raswas deu ma gun sangani su, timra putra ilai godi dini su.